Onye isi ala Bola Tinubu nọrọ n'ụbọchị Tọzdee kelee ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa nke mkpagharị ọgwụ ike na iwu ya dịka ha na-akụsasị ala ihe ndị nke onye isi ha kpọrọ ọrịọkọ nke ebe a na-emepụta ọgwụ ike akpọrọ metafetamine nke a chọpụtara n'ala Nigeria. Ya bụ ebe a na-emepụta ya ka e kwuru na ọ nọ nnọọ n'ebe zoro ezo n'otu oke ọhịa nke dị na steeti Ogun ma bụrụkwa nke otu akatakpo ala Nigeria, onye kwuru na ya na ndị Mexico mmadụ atọ bụ ndị n'ebe ahụ na-eledo mmepụta nke ọgwụ ike a. Onye isi oche nke ụlọ ọrụ NDLEA bụ Brigadier General Abuba Mawa lara ezumike kwuru na ya bụ ụlọ ọrụ bụ nke kpandị ekwuru n'ọnụ ego ya ruru $362.9 million ọ bụrụ na a gbakọtacha ya ma gbanwee ya n'ego naira pụtara ijeri $480 na ihe metụtara otu esi azụ ahịa n'ogo ụwa. N'ozi nke si n'aka onye ndụmọdụ ya pụrụ iche na ihe metụtara ozi na atụmatụ ya pụta, Bayo Onanuga bụ onye nke kwuru na Tinubu nke ndị ọrụ NDLEA nakwa obi ike ha bụkwanụ ndị nke gara ọrụ a ma zụta ihe a tụrụ ha n'ahịa na-adọ aka na ntị na-ekwesịghị ịhụ na ya bụ ihe omume bụ nke a na-emeghị n'ụzọ eji were na-ahụta na ọchịchị ya bụ nke na-achọghị inwe otu ọ ga-esi nabata anabata ụdị ọbụla nke inwe ụyọkọ ndị na-eme omekome. Onye isi ala Tinubu kpọkuru ụmụ Naịjirịa niile ka ha bụrụ ndị nke ga-adị njikere n'ọgụ niile a na-alụ ugbu a megide ihe ọbụla bụ ọgwụ ike na-ekwu na agaghị ahapụrụ ụlọ ọrụ NDLEA ọgụ a naanị ha ka ha lụwa.

ma ọdịdị nke ya bụ oge ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka wepụtara n'otu a ga-esi hazie ntuliaka ezumezu nke afọ 2027 bụkwanụ nke e kwuru na o hidoro isi n'ihu na a ga-egbochi ndị niile na-enwetaghị mmeri na ntuliaka mkpuke ka ha ghara ịgbafe otu pati ọzọ ma sikwa n'otu ahụ hụkwa ma ha ga-enwe ohere ịzọkwa otu ya bụ ọkwa nke ha tụfuburu ohere ya na pati ha nke mbụ. Na ya bụ ihe omume usoro ya nke nyochagharịrị enyochagharị, ọ bụ otu pati nke dị 18 ka e kwuru na ha niile

ga-ewebata akwụkwọ registrar nke ndị bụ ndị otu ha, bụkwanụ nke e kwuru na ha ewetara ụlọ ọrụ kọmishọn INEC n'abalị iri nke ọnwa Mee, ma hazizie ntuliaka mkpuke ha, họpụta ndị ga-eji aha ha were zọọ ọkwa, tinyekwara o ịbụkwa ndị nke ga-enye edebanye aha maka ịgbanwe aha mmadụ maọbụ dochie onye ga-eji aha otu pati ha zọọ ọkwa maka ntuliaka ezumezu tupu maọbụ ọnwa Mee na-akụrụ ọnụ. Ebe ọ bụ na otu pati niile bụ ndị nke jisiri ike were na-erube isi na ya bụ ntuziaka, mana ka ọ dị ugbu a ha na ha emechala ntuliaka mkpuke ha, mpụtara ya ọgachasị o nke otu pati All Progressive Congress abụrụla nke ahụtara n'ọtụtụ ndị na-agba ya ụkwụ n'ụfọdụ steeti, ebe ọtụtụ ndị chọrọ ịzọ ọkwa abụrụla ndị nke kwuru na ha na ha ekwula na ha agazịghị azọ ọkwa ahụ n'ihi ebubo a na-ebo na chọrọ iji aka ike were rụọ mmadụ aka bụ onye nke ha ga-asị na ọya ga-eji aha otu pati ahụ were zọọ ọkwa, bụkwanụ nke ha na-achọbughị, tinyekwara mkpesa ndị ọzọ a na-ahụta. Otu pati People's Democratic Party o nke Kabiru Turaki nọ n'isi ya o abụrụla nke kwuru na ọ bụghị eziokwu bụ akụkọ ndị a na-ahụta ugbu a na ndị niile chọrọ iji aha otu pati ha zọọ ọkwa onyeisi ala abụrụla ndị egbochiri o ka ha ghara inweta akwụkwọ fọm dịka ha na-aga ime ntuliaka mkpuke maka ọkwa onyeisi ala. N'otu ozi nke ezipụrụ n'ụbọchị Thursday, ya bụ onye nkwuchite ọnụ nke akụkọ otu pati ya bụ Ini Ememabong bụ ya kọwapụtara ebubo ahụ dịka nke na-eduhie eduhie ma bụrụ nke na-enweghị ebe ọbụla ọ gbanyere ụkwụ na-emesi kwa ike o, na ka ọ dị ugbu a na-enwebeghị onye ọbụla nke otu pati ahụ nyere ntụziaka ka ọ gbochie ndị ọbụla nwere mmasị ịzọ ọkwa ka ha ghara isonye na ya bụ usoro. Dịka o kwuru, otu ije ozi kọmitii ha nke nwa oge ka bụkwa nke na-enwebeghị ihe ọbụla nke ọ matara banyere nzọụkwụ nke ndị ọrụ otu pati ha na-ewere iji kwụsị ndị ọbụla nwere mmasị ịzụta ya bụ akwụkwọ fọm. Mmabong bụkwa onye kọwapụtara na otu pati ahụ ka ọ dị ugbu a na ha enyochakwala ọdịdị nke oge ha nwere dịka a na-enwe na okwu mkpesa nke sitere n'aka ndị otu ha ndị na-achọ ka enyekwuo ha oge iji were mejupụta usoro ahụ. Akụkọ otu pati a na-ekwu na ọ bụ eziokwu na otu pati PDP si na akwụkwọ tiketi nke ịzọkwa onyeisi ala ya ga-abụ nke ha ga-ebuga na mpaghara ndịda, mana otu pati ahụ ka ọ dị ugbu a agaghị egbochi onye ọbụla n'ihi na ọ nọ n'iwu bụkwanụ nwafọ obodo a ịzọkwa ọbụla nke a ga-atụnyere ya vootu bụkwanụ nke o nwere mmasị ya. N'ihi nke ọ gbaziri ọha na eze ume ka ha jụọ akụkọ a bụkwanụ nke na-efegharị o na ndị niile chọrọ ịzọkwa abụrụla ndị a jụrụ na ha agaghị eme otu ahụ n'ihi na nke ahụ bụ asị. Otu ASUO bụkwa n'otu jikọrọ ndị nkuzi n'ụlọ akwụkwọ mahadum na-adọkwa ọchịchị aka na ntị banyere atụmatụ nke ha na-eme ugbu a ịsị na ha ga-ewepụsị ụfọdụ ihe mmụmụ nke ha chere na ọ dịghị mkpa n'ụlọ akwụkwọ mahadum ndị e nwere n'ala Naịjirịa. Otu ahụ n'okpuru zonu ha nke nọ na Bauchi bụ nke nyere ya bụ ntụziaka na ịdọ aka na ntị n'oge ha nwere ọgbakọ ndị akụkọ hirodo na Bauchi n'ụbọchị Wednesday, ebe ọ dọrọ uche gaa n'ụfọdụ okwu ndị nke gbasatara otu si enwe ihe ndị nke ga-aga n'otu o kwesịrị n'ihe gbasatara ihe mmụmụ ndị e nwere n'ụlọ akwụkwọ mahadum ala anyị ha. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge e nwetara ya bụ mkparịta ụka, onye nhazi nke zonu otu ASU na Bauchi bụ Comrade Namuo Timothy bụ ya kọwapụtara ihe nke e sitere n'ọnụ ọchịchị etiti nọ na ọ chọrọ iwepụsị ụfọdụ ihe mmụmụ pụọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum nke ọha na eze nwe dịka nke na-awụ akpata oyi ma bụrụkwa nke a na-amaghị otu a ga-esi gee ya ege. Gọọmenti etiti nọrọ n'abalị 26 nke ọnwa Eprel afọ a n'oge e nwere mkparịta ụka nke nwogharị olileanya ha na ụmụakwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ mahadum Abuja mapụ ọkwa na a ga-enwe nkagbu nke ụfọdụ ihe mmụmụ ndị nke ahụtara ugbu a na ọ dịghịzikwa mkpa na-adabere n'ọdịnihu nke akụnụba obodo anyị o nakwa n'ụdịdị ihe ndị ọzọ pụọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum anyị ha. Otu ahụ kọkwara arịrịọ banyere ihe ha kọwara dịka enweghị nchekwa nakwa ndozi nke itinye n'ọrụ ihe ndị bụ nkwekọrịta ọchịchị etiti nakwa ASUU mere n'ọnwa Disemba afọ gara aga, ebe kọwapụtara na etinyebeghị ya n'ọrụ ma n'ogo etiti ma n'ogo steeti. ASUU na-adọkwa aka na ntị
na oburu na anogide otu a na enwe gbalu gbalu a nebo metutara ndi na enye nkuzi na kwa mmuta nka nwekwara ike imekwa oke nwekwa ntiwapu nke mfanya aka n'okwu na akuku a nke na agaghi adiri ulo akwukwo mahadum mmamako ihe omumu ha.

ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Anambra nwụchiela ya bụ onye ọrụ ndị uwe ojii ahụ n'otu eserese vidiyo n'ọrụ na-agbasa onye yiri egwu na ya ga-agbagbu onye ọbụla wepụtara ekwentị ya malite ime ya vidiyo mgbe ya nọ n'ọrụ na-amapụ ọkwa na-amalitela usoro ịdọ aka na ntị megide nwa amadi ya. Ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ya bụ onye ọrụ ndị uwe ojii ka e kwuru na ọ bụ onye ji ọkwa Assistant Superintendent nke ndị uwe ojii Newton Isokpehi, onye kwuru nọ n'okpuru ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Anambra. Nkwupụta bụ nke emere n'otu ozi nke zipụrụ n'ụbọchị Thursday site n'aka osote onye kọmishọna ndị uwe ojii na-ahụ maka ego na nchekwa ụkpụrụ bụ Ngozi Ezeabata n'aha onye kọmishọna nke ndị uwe ojii bụ Ikioye Urutugo. A sị na ASP Isokpehi bụ onye nke nwere ihe nke o jiri mee ka ndị mmadụ malite iwe iwe n'ụbọchị Wednesday mgbe otu eserese vidiyo malitere ịgbasa n'akara nwudide ebe a hụtara na ọ na-eyi egwu na ya ga-ele onye ọbụla gbada ya nke gụnyekwara ndị nọ na-elere ihe na-emenụ maọbụ onye ọbụla nke nwara anwa wepụta ekwentị were ise kọrọ ya mgbe ọbụla ya nọ n'ọrụ na ihu ọrụ. Mgbe o kwuru okwu a n'asụsụ nke bekee kọwara akọwa a na-akpọ pidgin ma na-agwakwa ndị ọ na-egwu okwu dịka ọ nọ na-ekwu okwu n'igwe kamera, ihe bụ onye ọrụ yiri egwu na onye ọbụla bụ onye ọrụ ka ya n'ọkwa onye kwadoro na aga na-esekọrọ ndị uwe ojii mgbe ọbụla ha nọ n'ọrụ ga-adị njikere ugbu a iliwe ndị bụ ụmụafọ obodo a bụkwanụ ndị ọ ṅụrụ n'iyi na ya ga-agbagbusi ha. Ihe bụ eserese vidiyo malitezere ifesa n'akara S nakwa n'Instagram tupu emechazie wepụ ya site n'akara TikTok ya. O mechaziri wepụtakwa vidiyo ọzọ ebe ọ nọrọ na-arịọ arịrịọ maka ihe ndị ahụ o kwuru na-ekwu na ọ n'ihi ahụ ụfụ nakwa gbalụgbalụ mere ya jiri were emenwekwa ihe ndị o kwuru na vidiyo nke mbụ. Onye kọmishọna ndị uwe ojii bụ Ikioye Urutugu katọrọ ya bụ agwa nke onye ọrụ a kpara na-akọwapụta na ha ekwesịghị na agaghị anabatali ya ma bụrụkwanụ nke na-ekwekọghị n'usoro oge ọrụ nke ndị uwe ojii na steeti n'ala Naịjirịa. Ụlọ ọrụ ahụ nyere ndị steeti Anambra mmasị obi ike nakwa ọhaneze na ozuzo oke na mpụtara nke usoro ịdọ aka na ntị ahụ ga-abụ nke a ga-eme ka ọhaneze mara ebe onye ọbụla bụ onye ọrụ ndị uwe ojii ahụ tara n'ikpe mara na gwa ọbụla nke na-ekwekọghị n'ụlọ ọrụ ahụ ga-abụ onye ga-agba nkwa ike nke iwu ga-akọrọ ya na-adabere n'ụkpụrụ ndị na-achịkwa ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nakwa ụkpụrụ iwu ala nye.

Isio Chenko to party all Progressive Congress APC in a state Abia Buchijo Kichuku na bachitere unhazinke ha hazirin tuliaka mbuke ha bukwana nke so chirino ndika otu ni imo nye chorizo kwa governor na yabu otu party ebo mascot ozo kalu wetu charaka ya na yabu osa na abama kantuliaka ezumezu nkafo puka abuwa ni ria abuwa na saa mwena nitakukwa ni ukuoku na usio loru secretary to otu party ya honono mahia ndika ane uwenze gachi nke nesu chila ihe basatara ntuli aka mkpuke ndi emereme chukwu kwuru n'opupu nke kalu poro ma wepu aka ya bu nke o jiri obi ya me onwege otu obula esire manye ya manye obukwanu n'ihi odimma nke idi n'otu n'oganihu nke otu pati ahu ka o kwuru me nke ahu onye isi oche otu pati APC kachapuru ebubo niile nke a na-ebo gbasara nhazi nke ntuli aka mkpuke niile na-emesi ike o na o bu nani ndi niile aka ha di n'ihazi ihe gbasatara ya bu okwe ntuliaka bu ha bu ndi nwere ikikere nke ikpoputa okwe ntuliaka nile dika okwuru na akuko nile nke na-ekwu nke na-abuga eziokwu aburula nke hutara n'obu ya bu nke ufodu ndi n'ime otu pati ahu ji aka ha na-efesa bukwanu nke na-ekweghi nghota ugbu a chukwu kwukwara n'otu pati ahu ka odi ugbu a emechala tomato nke ha choro iji wee hiwe otu mkpezi n'udo bukwanu nke aga hiwe dika na enwechala ntuli aka mkpuke ma hu na ndi nile bukwanu ndi iwe no n'obi ndi nwere ebum n'obi izo kwa nakwa ndi ozo no n'ime otu pati ahu gabu ndi nke ga ahuta o no di mkpa na ha ga ekwe ka udo chi eze n'ime otu pati ahu okwukwara na obu eziokwu na obughi na onye obula nwere mbunobi izo kwa ga enwetariri mmeri na arutu aka o n'ihi otu pati ahu lebara anya mgbe ha na-eme ihe bucha otu mmadu si were na-ewu ewu muru onye amama mpaghara nke onye ahụ ga sipụta ịbụ onye nke na-erube isi ikikere nke onye ahụ nwere n'ihi metụtara ego nakwa ọdịmma nke otu pati ahụ na mgbe ha họpụtara ndị ga-azọ kwa onye isi oche gakwara n'ihu o mesie ndị niile bụ ndị nọ n'okpuru otu pati ahụ obi ike na otu pati APC ga-anọgidekwa o na-abụ nke ga-akwụrụ chim ma bụrụkwa nke ga-eji mmetụta o nke ndị otu ha were kpọrọ ihe mgbe a ga-eme nhọpụta nakwa ihe ndị ọzọ bụkwanụ nke ga-enye ohere maka ndị ga-enweta ọkwa ọrụ n'ime gọọmenti chukwu gakwara n'ihu mmesie ya ike na onye isi ala Bola Tinubu gabụkwa onye nke dịkwa njikere iwusikwu otu pati APC ike na steeti Abia ma bụrụkwa nke ọ chọrọ ịhụ na pati ahụ ga-abụ nke ga-echi ihu maka mmeri n'ogo dịgasị iche iche na ntuliaka 2027 ọ gbakwunyekwara n'idu ndị otu pati ahụ na-eleba anya na nzọụkwụ ndị nke nwere ike iji hụ na a ga-ebelatatụ ihe mgbu nke ego nọ n'isi ndị nke bụ ndị zọrọ ọkwa ma bụrụ ndị nke dara ada n'oge ha mere ntuliaka mkpuke.

0: ozi a si na Enyimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na I kwesịrị ịbụ ezigbo nwaafọ ejima ọnụ.
1: Nọ, ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka ka fọrọ.

0: Aló.
1: Oye, oye.
0: Owey.
1: Adiche.
0: Nwoke agwata.
1: Eyi, ama efuna mmiri.
0: Ahụ na mmiri adede m.
1: No, yo yo nke na-ewute m nọ gbogbogbo a. Onye nọọsụ mekwara ndị mmadụ ejigbopukwa isi n'ebe school ha n'Imo State. Nke a dị mwute. Government mana ya na-eme ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ. Then another one wụ Governor pụrụ apụ nke River State. Asa anyị enye ya ọkwa. Anyị enye ya ọkwa maka onye isi ala. Ọ wụrụ m mgbe ya mgba arụ kwa ya m pụchara ha nnọọ. Bikọsụ ọ da adị mma mmadụ rikata n'efere ọwụ jee ribe n'ala.
0: Chai.
1: Ọ mbarịkọ. Oyo, daa gawa.
0: Ya gaziere gị dị ndewo.

ọ ya zo ihe na emebi ya mebi o tego ha riwere ego mma na anyị nwesi oke ndị niile a na-eri ego mma na anyị na-ekwu mmadụ ole n'ime ha nọ na filin steshọn ga ya legharị anya wel a sị na onye nwe enwe ji abalị aga ọkpọ o were enyi na-ego ihe ọhụrụ ya were a sị ebe aka ruru ogene ka ọ na-ekokwasị ya dị ya ihe nọ na ya bụ agbatị ọsọ sị gbakọkwa mmanya ọkọ mere

onye ga-emezi ka ọ dị mma. Ile anya ndị na-achọ ka Naịjirịa dị mma, ile ha anya n'iru, ha mere iru ka ihe ọhụrụ. Ha dị ka ọnwụ na-egbu Naịjirịa.

with 3FM Radio Karere Radio. Enyimba, 94.3 FM. Anya apụtakwala ọzọ n'ọgbọ ndị ọma ndị ọma. Na lalo obi kai na-eke unu na-asị unu. Unu bụ ndị eja gamba, unu shiwere ya na-agbọ. Otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri makwa anyị n'ukwu anyị na-eke unu na-asị unu dalụ sọ. Maka na enyimba, ma ọ bụghị enyimba, ọ gaghị adị ka enyimba. Anya apaliekwala ọzọ n'ikuku. Enyimba.

0: Alo.
1: Alo. Alo.
0: Away.
1: Hadi.
0: Dale sa Yudi.
1: Dale,
0: timele.
1: Ade bomo dikira wa. Mm. Eh. Mi no ze, ba de mo ya.
0: Megidi onye anyị bi n'ụlọ ya. Ya sanya hụkwala otu landlord anyị

0: kwa ebe ọzọ ị ga-esi were kọwakwa ya bụ ilulu ma nka kwụhụrụ egbe na-agba ọsọ egbe okwetakwala n'ibu ya mgbe ị gara n'otu ugbu a enyi mere enyi ya gị hụ nne enyi ga ịga ebe gị kwụ gị gakwa ebe ọzọ gị kwụkwa enyi ga nọrọ kwa kọpe ma ikwuwedo okwu ọ chọkwala n'ịsa gị ịma a sị na ahụ n'okwu ahụ ọsịsa ya enyi gị aka ọpịa na-ele gị gị na-agiri na-egiri na-egiri na-asị ihe chere ya ka okwu ọ chọkwala n'ịgwa gị okwu ọ gụkwala nne gị na mmadụ nke ọ ga-abịa ebe ịgwa gị okwu ayị alo o wei ara gwa gị chai mami viki viki nwanyị ọma dị ya
1: adịegwu achọrọ m ịkọwasị ilu
0: gaa n'iru nwanyị mara mma
1: ọ dị ka ebe ndị enyi na enyi nọ na ata na-abịa n'isi ofu onye nọrọ na-asị
0: ale
1: ihe
0: m na-ekwu ise
1: ọ dị ka ebe ndị nọ na otu a na-anọ grupu ma kọmitii of friends ofu onye ahụ ofu onye iro ohu ugbo onwe ya tụwa ndị ibe ya mgbe onye ahụ na-abịa beghị onwe ihe m chetele ya ma o kelee m aga m ekwe ya m ga-eme ya
0: aka awụrawụ
1: onye na-eme aka awụrawụ ọhụkwara n'ihu
0: amam
1: mebere
0: nna eke ọha ahụ bedị ndị kwụ ọtọ ya afọ ndị tukwu etukwu ama m kebe wọpụ ekwe lekwela na gị nna nna fọdụ ya nne ana agwa gị mami viki viki mami viki viki ebere mechitekwa otu ihe o yiri onye ka na-ebe ọnụ na-aba akwa ịhụrụ onye ugbu a onye a na-abịa ugbu a ya kpọm oku aga m aza ya ọnwa nwa kpọmoku ụlọ ga-ahụ ugbu a kpọm oku aga ozugbo ozugbo ị na-ekwu akpọ ọgụ olu ha ganakwara aga awụdị na ịsịrị ịga zara ma abịawala m olegekwenegị olegekwenegị nka ka ohụrụ egbe na-agba ọsọ egbe okwetela ivu gị a na-aga gị ya ale owe
2: ilulu ahụ ọgbọ na ndị ọtụ bịa eje na ha dị karị
0: adịba
2: na kapịn nwere ebe dị agbaji ọsọ ebe akụrụ kwa ivi ya ọ dị ka nya wakatara nwaanyị njọrọ ezigbo njọ na-eme gaa nya mmebi nwoke ọdị mara mma nchekwere ya na-eme gaa nya adịkwụ na-ekpọ ya akpọ ihe ma ọtọ gaa nya na-ekpọ ya akpọ ma ọ ga-abụ mmeri kamadị mgbe ọ hụrụ mebi obi kubanụ ma ọ ga-abụ eze atọ eze n'ugbo
0: adịkwara otu ịnụ ya gaziere gị nwoke mara mma ndewo o yiri onye ka ebe ka anyị mgbe ọ na-ahụ na onye bu moto ya sị gị ịhụkwara moto ka erewe ya edenere ya 100 million ọgwụkwana ke kem ga-ịgba kem ga-ịgba kem ga-ịgba a ga-iri ya jụọ ruo nwoke ya dị onwe 100 naira anọ ya n'ime akpa ọ ga-elakwa ụgbọ ya sị gị ịgịnye ya otu kọpụ ekpe mmanya a ama mma ị na-agata otu onye mbiri n'ụlọ ya ihe otu onye mbiri n'ụlọ ya ha fụchakwa na oyoyo keta ọmụme na ụnụ nwaanyị fụrụ nwunye nwa nwoke fụrụ nnọọ chi nne ebe o si gara ala okpere akwa di ya gbafọtakwa na-enwe onye mbi n'ụlọ si ya ọ bụ nene o ji akpa ya mome si ya mome ga si ya akwụichobe isa ime wedin ebe ike ngara ugbu ebe ngara ugbu ihu nnọ ihe nye enye nwede ombrela na ya si ata nike ombrela agba ombrela ifuru bịa nga awụ ihe mụ na gị iji bebebe imechi m ntị ga abụ gbo gbamba ha n'ime ụlọ ọwụ hicha anya gị ehe gị ime wedin ike anyị ehe gị ike wu bufet Yangi ke wu buffet, ema kwa hiyo buffet. Abraham ni mule hii, mako bega nelu akwa, nina chewa kwa chewa kwa si. Da, lalala duma amadi hiyo buffet yu. Buffet wudi ite, ite ndi, ndi katra neja doye gani ha. Hajicha ya neokwe na mkwe. Ohe woke si agike. Eh? Ohube kule nego, ogiji ure bidake wakade. Eh? Yes, wede nike unye agra. Mwabwa mheka na mbrela. Ndika kwa na mwabwa mwabwa. Hala bani mula hagike buffet ma. Nkaku. Ihu nebwe na wose, ebwe kukula ni ibugi heke. Ana ugokage. Ihu kunyo zomine. Gele ya kodha ya towa ya koje. Onyima kwa sayaka ge mairufu inwe mwebobli lura de kwana mulewegi. Ochowa hakwa no okuwa mage, ochowa hake bia siya you're doing well, ine menkoma, or wo ocho kegia, or wo troke gyah kigiku. Ege humanya manama. Gese onye brage, osiyama siyamanama. Osiyamu ononu kegia hu. Koge no siyamanama yaga fezie e chigibia biasi I would say emgara you gwa someone me ishivu onye karagisi ishivu. Osiyama hasiyama na miga yuku we inhe di ovyo. Soma ya urundi ni ukuoka. Inhe ama ama. Inhe nyobula ama. Ebya mnea kuhashia. Ima inhe kuruleku. Makara nkakur. Ebu ena boso. Ebu kutekula ni ibu ya mwende. Ayu kwa rao na hiyana. Kwa ndiki umu uke kule meku uke mo. Ehe. Uke genu nubwana. Hii huwa uokura wanya. Mwabwa bia. Ikubedri yoka ho. Ino nona ebi ino na rabu ono na rabu ono. Manamata gafe gesa a ihono nyechi a gafe hiyan wenye mwanya. Mune ya nona na mguchizwa. Iho ehe mzo chare. Wada kire jupe di mada hiyan mabe hafa. Mani iji laka ge goya. Onhuga kwa nageyo. Manena ha gulandia nyingisa agene ya mewe. Adi mahuru mwazi kena wasa abu misi yoyo wanyoma. Nkapi hunu ebwe na aboso ebwe kute kwa nuribu ya oyo yilu apo taroto tihe. Odi kanga mado na aboso ihe na a choga hea.

agụma akwai gala ịchọ ụka ha kara gị sị ha gaji igote nri ekwentị adịmma n'ebe mbụ bekee toni na sista gift ụmụga adịtụ ha siri gwa gị sọ m nri ekwentị ka ha gara igote ndị mama ka anyị chịkọta ihe ebe ahụ n'izu ọzọkwa anyị ga-enwekwa otu ilu ọzọ anyị ga-ejikwe wee nọrụ ya aka bụkwa m oyoyo na-ekpo m dị iche mụ na gị a na-atọ dịka ọ na-akụzi ole elekere atọ ọwa ga-amasịkwa m ka m wetara gị nchịkọta akụkọ nke elekere atọ ama m na ị ga-egere ya ugbu a n'oge na-adịghị anya ugbu a ndewo.